Ele pensa na vai mais Josefina, eu ele da tua jama, o tanto e foi falar na Juina, ia olha só Saltina, ele é Joa Jaiao, ia vai falar Josefina, ah, na bol lei Jaiao, e cuca lei, se breakfast ia pois ei putia Josefina, ah, eu. Ia de John Lava, ia ele nem de lá via fi ofia lava e mau mai ai, pe fatu ai mau mai foi já jo bol glame, ia fatalo fanju, e tanto, talo fa famo ia jo e ele nem de lá olha via fi ia de John ole tanto programa ele nei tula ole via fi ol fanta lofa lenga ta foi lea ia o alofa nga moli moli foi ia wana yo tanto tina ile fa mana juina ole lanto wanzo anta ya a tauti mana ju ai foi ia a ile ma vo anga na lai ona fa mana juina le aso fa pito nai tina a ia o ile va tina fa pe ona ma futa mai ia ile nei tula la via fi ia moli ya tolo fanga ia ole tanto talo fa fa mo a message o matu tina vai ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa te tina mo me uma la wi no ma do janga ja ile u po le jua fa dai ilo wa lo fa mo lo wanga le le ya wa ma to lo ai fo ya le fion pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine da ri nga fa yo ya mo le tu ro fa nga o le ta to por kalame ya mo o lo ma jua fa ya onga fa te de le mo u po le jua na tapunia lo ia ya le jan to wa onga fo i ile aso faraile, ia vi ia le tua a faftaitele, mo le upu hawa winai, ia tamai dia onga, ia mo le tifo ia lofango le tato Paul Glame, itina umalava itotono o le tato online Bible school, ia fa amanui antu le aso sao tina ia toutou umalava, ia masiofo ma tina o le tato wa onga, ia ringa tafo ilea, ia o tina umalava itotono o le ainga o le feanga inga, ia masiofo, ia ma tina matutua, ma tina laiti, ia e mole atu orofango le tato poklame, ia manuia dele le tou wansio a dae au, ia te tonu ele o ni mea aie, ele o ni mea lofa, ai o mea pitosilio na jaua, o le mafutanga vie vie idu tonu a inga, tina, male fanau, male tama, o le mea sili na na jaua, ia iloa ma keriso idu tonu ole a inga oka o ka ese manta ngō fie a. Ia le teme le tato ofisa fa salau nei, ia ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei tu lai fa luas fuma tolu minute e te ai lei tu lai fa ia wane ngalo ia te oe siake le lei lunga ia o la website ia mole a wale tato poklame yo ia ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ia ole tato website le na e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ia o tutoni na ia olo oyai le tato talofa famo ya lo tau tu antu ya te o Samoa ya fia fia su to na imele du lai va se ia ba ia le du lai lima ya o lava ila tau fatu ama futa mai ya fata lo vantu ya te o tau o fo ila tau alu fo ita faonga ma fa fia fia ino tina le ne tu la o le fia fia o ne ngalo ya ita tau tina o wa fo le fia fia ya a tia ya ino ja mai ti i le fale a tau tu anama o tau tina le saunga le mu o na yalo mafanau i to tonu ama o jama lawa ya tis is our local radio station 89.3 2GLF.

Tunga fa fe nga nga ya tu na isa ko yo se ya mal fa le tu ya eles ya molia tu alo fa nga fa mo ni dele ya le so sau dina ya ai me se vo ya ya ya le uso ya vu mono ya fa manu ya tu le so sa o dina i se o vale tu ya roine me se o fa nau ya di ia le tu de tonu to mo wa se se va ya sofia fia o se va ya zo manuia ilo na lofa ma lo na nga le lei ya ya vi ya le tua me wa ya tapena me wa ya zauni ilo to so fu ai mai se o so man to wala ya tu ulo ya ai ma yesu ke ri so to tonu ma futanga to tonu ai nga ya wa anto ato wa se lau pa sene me uma ya te tonu la fia fi le nei o le a fia fi o le sa sa o le fia fi o le fia fia wa ma na wa fu fi au manga luenga le va ya so ya wa le wa to e fia nai tu la ia tatou tau mavai e tu foi ia i le nei vai aso a e mese foi o le nei masina ua tatou aulia so le matautia le vavi o le alu o le tausaga a ia o le temi o le tatou pisa faasalalau nei ia ua te alaitiiti lava le afa o le fa te alaitiiti lava le afa o le fa ia tuuluga te luelue ma e saasaʻa i le tatou poloklame ia e faafiafia atu ia lau talofa famo ia te oe samoa

Vatalo vatsa mojo wantu no bele ya ile ne jula ole avia fifa vdelo na lo vamalo na ngalele ya wo ya jo ma ya lo do so fu ai meshe o zoma jo wola ya le ne ve wa jo ma vuta fo ilungo beau ma ngalungalo le ya ya ile ne jula ole avia fi ya ta tu fa vte ya ile lo vamalo ngalele yo le jua ya wo ya ma ya lo do so fu ai meshe o zoma jo wola ya le ne wa ta tu to fi lo ai fo ilungo beau ma ngalungalo le ya Ya ilona lo vam lo nanga lele ya fav dai le bu le ta inga male male lo wino lo to sui fo mai o so man do wala ya ile ne vayanzo ole an tau ma vayantu ya ta tu fav dai le lo vam la nga lele yo le jua ya wo to mai lo to sui fo mai so man do wala ya le ne wo ta tu to ma futa fo ilungo be ma nga lo le ya ile ta do proclame mazani ya fi fi was do na mai le to live va se ya ba ya le to live lima ya ole to o na le ne ya ole to unga ole fu ya lo filisi ole fa tonu fo ole ta do talo fa famo ya ito tonu ole a ai tele o sini I Liverpool. Ya die le lo famara nga le yo le tu a te tonu ya sa o jo mawa se vaya zo vie vie ma le vaya zo manuia ya I le lo famara nga le le yo le tu a yo ya o le tatu programme manzani le nei Yo pese pese nga le manava fo yo fe au manga lenga le nei ya zo ya emese vo I ya O le nei vai yan so le an tau ma vai atu ni I ai le hangare lei ma le alofa o le tua a. Ia te tonu, ia se mua so uan tunu bele, ia o le ntanto ta alofa fa mo le nei tau tu an tumo o za moa. Ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ela pensa na vai mais Josefina, eu ia lá da tua jamá, o tanto ia foi falar na Juina, ia olhar sua saltina, ele anzo a jaiao, ia vai falar Josefina, a la bol le jaiao, ia cuca le se breakfast ia pois se putia Josefina, ah, eu ia de John lava, ia ele ne jula la viafi o fia lava e mau mai ai, pe fatu ai mau me foi já jo bol glame, ia fatalo fanju, le tanto, talo fa famo ia jo e ele ne jula o le viafi ia de John ya ole tanto programa ne tura ole via fi ol fanta lofa le ngata fo ile ya o alofa nga moli moli fo ya wana yo tanto tina ile fa mana juina ole lanto wanzo anta ya o atante mana ju ai fo ya a ile mavua anga na lai ona fa mana juina le aso fa pito nai tina a ya o ile va tina fa pe ona mafuta mai ya ile ne tura la fi fi ya moli atol fanga ya ole tanto talo fa fa mo a message o matu tina va ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa te tina mo me uma la wa wi no ma do janga ja ile u po le jua fa dai ilo wa lo fa mo lo wa nga le ya wa ma to lo ai fo ya le fi pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa yo ya mo le atu lo fa nga o le tato por kalame ya mo u lo ma jua fa ya onga fa te de le mo u po le jua na tapunia lo ia ya le tanto wa onga fo ile aso faraile ia vi ia le tua a faftai tele mole upu wa awa winai ia tamai dia onga ia mole tfoi alofango le tatou porklame i tina uma lava i totonu o le tatou online bible school ia faamanuia atu le asosau tina ia toutou uma lava ia masiofo ma tina o le tatou aoga ia e legata foi lea ia o tina uma lava e totonu o le aiga o le feagaiga ia masiofo ia ma tina matutua ma tina laiti ia e mo le atu alofaaga o le tatou proklame ia manuia dele le tou asoa daeao ia teitonu e lē oni mea ai e lē oni mea alofa ae o mea pitosili ona jāua o le mafutaga viavia i totonu o aiga tinā ma le fanau ma le tamā o le mea silinā na jāua iai loa ma keriso i totonu o le aiga oka o kaese madagofie a ia le taimi o le tatou ofisa faasalalau nei ia ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei julai fa luas fuma tolu minute te ai lei julai fa ia wane ngalo ia te oe siaki le lei lunga ia o la website ia mole awa le tato poklame yo ia ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ia ole tato website le na e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ia o tutoni na ia o lo iai le tato talofa famo ya lo tau tu antu ya te o samo ya fia vio so to nai mele du lai va se ia ba ia le du lai lima ya oi lava ila to fa tu ama futa mai ya fa ta lo vantu ya te o to oi fo ila to wa lo fo ita fa nga ma fa fia fia ino tina le ne tu la o le fia fia o ne ngalo ya ita to tina o wa fo le fia fia ya ai ti ya no ja mai ti ile fale a to tu ama o to tina le sa nga le mu na ya lo ma fa nau i to tonu ama o ja ma lawa ya is our local radio station 89.3 2GLF.

Ini jam lepas jauh official fan jalan lau ni tuh sepuluh malam dua minit jadi Julai lima tuh sepuluh malam dua minit jadi Julai lima ya fajar lu fajar le tuh fajar orang mahfud jamai lu ngoleh jauh website ya itu fajar le kelopel tato all our followers in our website ya thank you for listening and join in our program. Yo, yeah, we are two of time. We are almost what Japan. I don't show four. Yeah, I'm a social man to wall. Yeah, the farm and the twin of all. Yeah, all the ass to shout in Ireland. So I die out. Yeah, but I need me a lot of tattoo jama. Yo, I lazy me a lot of all me a lot of silly molitina. Ah, all the one lule five for life. Oh, what tina. Ah, I wait to fall on a tie. Yeah, tina. Ah, why pay what two fatasia in the sacramenta or the five boy ponga. What a ua ila ua what a silly tino. Ah, yo, yeah, when it. Ya te oi ya fai fai lese butia jina ile tai au ole mea sili ona taua ole mafana fana ole alofa ole mea sili na ona taua tutonu wa maftanga a inga ya ole fea alofani ya ya awe ni ngalo ya te itantou ya uwa tantua ya ifo ile neiva njau a mata le tau malulu tutonu voyo nei antunu ya la tufa pea ona tausio tatutamama tina matutua ya tautua na ya na yo tatutamama matina matutua tutonu malu wa tantou vale ya tapena la falila e ole ofu mafana fana o se vai mafana fana eme se foi ya alu mafana ula iti ina momoli entu la onga ili tai au ya tautua nale saunga le mua le ngata ilea ya o ofu mafana fana a mava aifa leina ya alu mafana uule lele limo le dama iditi ma tai tai le lei ya ngai tutonu wa boju a onga ya awa ne itua tu lezi itua le awa laifa ye tamo e a awa ne ngalo tatou te lei lua lava le masau mai o ta vale ya tu po se fala ve lave ta tu tele mana mi to tonu ta to a inga a ya au ni ngalo ya nte oe ya le na fo ya sto na ile ta to por kala me ma sani ya oi lave ti na fa pe ona ma futa mai le ta to por kala me ya fa man wi a ju le so sau ti na ya ti o to u ma lava a au ni ngalo a fa pe wa le se me alofa ya pui pui lo loto a au ai te ita yo i paule me ole mo ole ai ngo le fia fia le tama ma ti na ma le fa na u le fia fia au me sili na na ja u a ya oi lave la to ma futa mai ti na ya ile ta to por kala me ya ma nu ya tele lo to wan su sau ti na ile anso anta yao ya chama ava pia fwe wale jeme alofa ya tu lunga e umalava le fiafile ne u esi vai fa fiafie jina ya ile lato waso anta yao ya tu lunga tela ete siwa siwa mai lue lue ai fa fiafie atu le tanto ta alofa fa mo ya te oe ito tono le lau mua o Liverpool isini i Australia.